0: Sefa ye, Sefa ti yɛlɛ ka jigin, Sefa ka yɛlɛ ka jigin o nɔrɔlen tɛ sugu la. Sisan Sefa jamana ni Gana ni Nizɛri ninnu, n'olu bɛna wari kelen bila sen kan. O taabolo nin wari la, n'an k'o ma ko régime de change, jamana bɛna jɛ de ko o de fɔ ɲɔgɔn ye. Est-ce que an bɛna régime de change wari ka jigin ka yɛlɛ sugu kan, walima an bɛna an ka wari tɛngu wari ba wɛrɛ la, i n'a fɔ dolar ou bien euro la, jamana de b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sisan.
1: An ka kunnafoniya sɔrɔlenw na, u k'u tɛ fɛ ka dɛn kɔkan jamana kelen ka nafolo la, i n'a fɔ misali la, Sefa dɛnnen bɛ euro la cogoya min na, k'u bɛna dɛn euro, dolar. Ani chinois ka yuan ko bina den nafolo saba bela yala oye hakilina nyuma ni
0: hakilina nyuma no ama fo de ma panier de monnaie o bena war badama dota ka asongo tengu o wori du songo la o beka yo o beka sa a glone wori kelena te na glona wori kelena ni o jamana ni gele a soro don o gele ni ami si mo yoro ni ko jamana be bi on yere fene ka anga ni panier de monnaie do o ka no do ni parce o konona na wor bete gele a soro non fe do bete gele a soro ka soro do ka toya kai o de basse gele no ka te me ka
1: nga ako la gelema bado fana min kuma chara eko nyereta la oye ka foko ako bina siri francika faso warbomba de la nanka mako trésor public ni nse ina koko utena ko den ola ka foko ako ka to farafina yera bulu eko tala yala e ka famya la e farafina jamano yera bina siku sinsi ukolola ka ojo yere
0: awo ube se se pas temune de france la fou ameta jagoni sere ni mfemu ke kena mamen wore ba munu soro la nango da de vie o war de bla francika bulu ka wala ta francika sika anga wari barao. E be ka warta kata bla jamana wari buloka. Muna yi reta ka bla yi reka buloka ka bana. Me fe ambisi. Ye misala ta gana ka. Salo ni nye neche gana ka wari. Umara toko ka inkusoke.
1: Ambi fye doni mine sisa ni lame ba wari ka hakilina ye. Suleiman Kante Burkina Faso Kabibu Bojula so.
2: Ni jamana kori jera ka wari kilendu na fa bavi sora la. Ni afora ku jamana kilendu kutu kwa wari du na fa kado. Ni ya ye Europeo nere sankorota soro ka iru la. Kasi kukata lanyo koka. Okama iru yi sankorota soro. Sinon ñanu ka no gani espagnol mu ko bo espagne kala nga jamana ko no yaor ni ka fen priere ko ma simene ka kalkile dro bayi no si cher mais bibi nanu nanani har ni fen pri fo si sa o ti ma simere ta kalk donc ni a jati bina multa refle a bayre ka wardu la jina fere bayre ka wardu ali gana no bo na pe ke la je bu kele ni ka no warbori vraiment ni ta ka misoro après ta baro la mais ni ya gel mayoro ni na misiga kuma nanani e ko ni akay me o ka bo franchi lo bro akate ali rekta partna ka e ko
1: Ninye Suleiman Kantika hakili nawe Burkina Faso professeur Moussa Diallo ambi segi ima iboraka Suleiman lame sisa aleka famya la koni menake fienboda e farafina yereka yirwa ma ekoy ebulu na folo do meme farafina ka yirwa sinse katemese fakawa
0: awa yirwa tengune me fencha mana war doronte kama ya foto kama ni jamna ojera worila nyuma mala kololo fene bala anyuma mi abisa ni fere nogoya jamana ochela parce que itina foko me bo jamana do la ta jamana wala ko mi fale wari wari la oya anyuma mayoro doyi nga gela mi bala na ojera wala jamana sisa ko kelen tina ka war la hala ya soro eka jamana soro mugo be na folo de la kika na folo do akono wala saka senegal o deme ka jamo kala o deme ka baraka o deme eke na sika war blanco o barake ola mi mito ye sisa o ke juru droni o la ne ba fo jamana munu ngele me war la kera on yo amun me se fala akere europe jamana yo lu munu ngele no euro la gela mu dalabi oye juru ko gela ya di anu mako babi war la wakati dola sangono utiseka wari glan baya utiseka tasugu dola nekanga juruta
1: oyora ere la lagine marabaka wakala teke dobe kan lame baga sedu sise joro kabini kanka lagine yi
3: ni lagine mitraro andu esidi yao kuna dufla luku sidi yao jamana tobe ninatraro esi akana la yue lagine kawa kabe fali ani jiraya kunya ulma pasi anye tamala kabla nyoma kabe jiraya kunya ulma esi akana la yue lagine kawa
1: sedu sise kanyi ngali fleni professor Moussa Diallo yala lagine masi rande ka foko asentena yi ekola ku betu ka frangine nka
0: la gina da ta fo moti fini no iba foko ala nga ne ba fie bi ali gana ni ni jira no ntu ka wori black dola sa ni ni de mana woro jena la sisa ko ko be ga wori ku nga fo ka je de ko fo nyoyi ka be o ka wala sa ko ke ka so ni ka wori bi bolo i bolo fo ni ne no
1: e ka famu ya la sisa jamana kelen ka ta imbo de na fa ka bon ka teme jamana ka je ka na folo boka
0: awo siga to la fi jamana kelen ka wori bo la jamana sa ko be ka aka wori la barali la ali jamana munu jelo no wori kelena o bank central nchi war boka do jamana nunga sorola ninga gelo banki nu madron ka wori protéger contre l'inflation so ko kana yele luka bara wo doronde amunu be wori ko kunye kala ni fonke kala so ban fan ansi ne me kala je jamana ku folo munu mena abo
1: aywa professeur Moussa Diallo ambi focus be ka baro bla la kana kanyi ngalu jabi
0: ama nyere ba focus be
1: lamɛnbagaw an be foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan in lamɛn fɔ ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dan

0: mabe ni momenkan odoliye dandali sola asola bato mo wakile ni mo keme woro wolbrabla koti dala boloma menga antoni tinyani nadando na yangushidi sulle malo kanye bambeto kaburulo lonindi fanta konde konakri rfi
1: Ambito la Guinée, Alissa, Bia, Sandro, Tiki Tiki, Général Mamadi, Doumbia, et Djamala Kuntiki Koro, Alpha Kondé, Kafanga d'Afri, Djada Kono, Mincharla, Bololo, Srauka, Djamana Nyemasu, Yetasi, Blake, Ni Sandro, Barakelo, Ani Yelaman, Natilon, La Oufe, Nga, Fanga Sinamoro, Yeni Sandro, Nkorofo, Ko Mamadi Doumbia, Na, Ma Kaledu, Talon, Dafa, No Kunyeka, Fanga La Sigisi, Luma, Olui Rebeka Djalaki, Ko Kabi, Anana Fangana, Politiki Tonka, Baro, Sonzurila, Wulika Jo, Balla, Djamana kono fanga sina mogo do minina do nyangira do wajibiara jagu ya kokansigila aninko do tunendo alisa senegal bi tagama do boludalindo jamana enkono ka geleya uko marche des paniers vides atoko yodeye ala bena ulika jo 30 jours pour le juste prix au kundo kono faso din to kala to mogo do fe ulika jo bena damne biso ko madaina neke kanye tan wati ka bo castor sugula kata jedola lainie ka sugu courant ani so sara songo o yelel jugudeko amita chat jamana kono bamba ci kulu nyamako kora abdoulay miskin ka kiri kumbese na kunu jumado digina kritikala yesan bisaba de lanyini abdoulay miskin kunka anika santan lanyini moko jela kilin to kunka kiri jabi makono nindo arabado septembre kalo kli kono tonam 600 afrafina koka Donald Trump beka ka chidon blaka ta Russie ani Ukraine ni dogon ku frontiera Donald Trump koka bena Jared Kushner ani Steve Witkoff blaka ta Russie ani Ukraine kala nube se ka fere soro uka kele banchugula kuna funti gafe doka fola kuchiden kulu nunu bena folo Vladimir Putin fe la bisibiri sinikari ubeta Volodymyr Zelensky fe oniche alamelila nunu nopu mambolo ka lasi au ma kuna funu nto obetanye RFI maneka safe
2: RFI
3: Kanjumabe
4: La Laisha Dukuri.
1: Ame au foka au wale nyumandon RFI madenka la melila ni sondia ene taika au soro kokura kanjume ne benja mukankeneka. Ina fo au be akalama tugamina ni wati nye sengena finye bo wati ye sifina kacha mambulu. Wati te daka sunoko doronyi ado bulu. Do be bara misenunke wala sa kaseka kalanta labe wala maka wati yere la teme. Chebe ula wa musufana be ula. Okama aka bibabu ube talike sifina kauka ketare la u sengena finye bo wati. Ay au bisimila kanjume ne benja mukankeneka. Ame au foko kura kanjume ne benja mukankene kan ka foko bela jelenka ibisimila bi baro fan folola sifin yere de bena chama nya fanyi uka keta uka sengena finye bo wati inkonnala ma wolele folo uluye kene soro ka ban jeneba dumia be ambulo ne gejuru sira fe ka bo malila ale san fe kalandenye jeneba dumbia ambi fu anga wole jabilila anga sifin flana nye kalanfaye ka bo la Guinée jamana kono Mustafa Jani ambi fana fuko sebe anga wole jabilila
5: Alors, na folie c'est la RFI mandeka na bemba bela denema.
1: Anjarani. 600 ame sengena finyo bo wati la o wati ukono kalanso ube datugu. Yala jeneba dumia ika keta e jumenye o wati inkono.
6: Sengena finyo bo wati la nega bala keta ube nini bula bara o manafo munde kalalu kofo. Ani sere sere munde ke rezo sanse ituka minamu mbla rezo kanga kia unminu la don. Nega barau de bo concerné
1: iko kalali ukalali na sugo juma ibo luke
6: mesin kalali ke modi era de jara ni ko se od la mesin kala mo kalani ke fana
1: wa fa ko ni war jara école de ni ko abe de se kalana itaka na ko nyogon yi de yala ni école tara fere ya le be black ref folo
6: awo ibo do nega baram kalangen ni munun ke e wali ye uni kalang be ke ka ben nyoyi ni ni ye la don so ba tika nyate kalan chen fiu barsa kalani ni san fe gol sun na do bela atita ego la kuma dola wa dola fana uyen duran na muni samirin dimashie fana karante ya chama na fana do isa kata ya bula barauke mu fana ya erezuga fere yi fana hali kito klasiko no iwe ingol soko no wakati muna fana ibisika iga fere son bla linka ni kliyaon mana sora la okuma nuni beke erezuga ati kalanche do iga tani liburu la vitika minamu ta iwe ta livre iga kliyaon na do wani kalante nyo anche
2: Ameta Mustafa Jane fanfe. Jane, Jeneba bora ka fosi sanino kaleka bara benino finikala ane jago miseni de ma sengena finyoboy nwati konnala. E rebulu, sifi unkanga munike sengena finyoboy nkuma.
5: E sera finyoboy wati men yetenya ni maladan suno kam kelenkama maladan teuri kelenkama. Sifi nakal kakanka kosia mansi se na wati nina. Men kanyama katono lase aluma alona natoldo. E metie dolu yendo barada dolu al disemen maka. Ranyala ni wati nina alu bramol fana alu falna alu fana na bara dolien aliseka wa wulu de menna kabraka nyinen ke allo o bara suya suya suya alkasia e sifina kal kanyaman ka menke sera fono bo wati nina nanda apa mako vakansi wati
2: nina ewa o meche ani o bara danu nu ibeseka damadoni fanyola
5: ni kadoye sise ni gulaya le kadinye idwa idi gulaya ke ni imansal ye gulaya la idwa wulfe idi gulaya ke
2: ah Mustafa Jani iye kalanfaye ambado ame sengena fien bola ni watina sisan ere ka baraketa ere jume nye ni wati kufole inkono
5: ne ere ka niye biyana kolokolo lekela
2: kwa jume yi
5: donko neye wo lekela we elevaz le di elevaz lekela beka namo lekela la fonyon li wati men ndi isiseke ndi bake anufana ndi mol forme ala mbore luye kol dendo luye ndo akaranloye wola koni konesans tala kandi wolfene dalma dona andi vakansi 3 mwa ni la fonyo li wati 3 mwa ni ando ke nyon fe nda lu fonen karangu la pouke ababang wolfene di altagbre lu laka alu yire yinyame kanka bara wudol ye ni fake ye mekanisen di yidi se wala fe fonan garazil kono kabara makranya na ye mobili la benne la na ye moto la benne la yidi se wolfene makranya la fe bara bade lu ye ndo ni frensa la le menize le adi yidi se wolfene makranya la fe wal ma ile re kandi se wala bara bade makranya la al ni fake ta ke la ube bamso ta kala ubara suyal kasia dolu yando wolie mobli ko le kala ka motol ko ray musa kal soro wol do dol dal la teni son kol soro al dal la sak son kol soro al defensia mon soro ro e men radi se ka alu bramol demen alu ra kan na defensil tala
2: o famia ra ko sebe jeneba dumbia yala sengena fien boy bara joro ka bun ko sebe e buluwa
6: sengena fien boy a joro ha bun e bulu ko sebe parce que abene demen ko sebe ne ka la den kadeni la roli wure no ye do la itsa sire do ke itsa bara chamanke bara mun itsa to itsa permete ga war don don mara ni la holu tara sa itsa ga to na ki se do igol tara bulu ma to na ko so wasi asro war don ni na war mun be ti permete ta se ga joro chaman dafa iga igol ko nana sa konjo mana wulu ma mina
2: yala ula ame se ga fo ko se na fien boy wati ye la fia drone e bulu wa wal ma fere do e bulu ka ko wero ke
6: se na ke wati inte la fia ne bulu re abe do bone ka bara la na fa do frane ka bara kan bal barsa wati mun nani kalande no ibe ta kala na ro la ibe ka bulu bara ki bulu se me wati mun fana ni kalante in fana e ira o wati frana fa ni kalame ta fa rai kan na mun jeni kalanta la tu ni bulu bara o ni ni na nam ta ibe ka bulu bara mun ke se na ibe ka i fanga do ma ko se le porque ganyer soro la fan parce que jamara en una divina magobe bula barakela ke kunuma chama ni la ina fa magobe e duno barakela ke kunuma mugo chama ni fan ni mi nyer soro wati naibo o ke ganya ni o ke kunuma soro ganya o de ka usta ko sere
2: yala amese ka don mali konna la femi ni sengana fien bo wati nunuye yala demse un be stage ani formation wero soro wa
6: awo demso me stage ni formation wero soro ne re ku ngi la stage ke kateme anga e an ayela mago an ta ko follow e ko san fela la osan folo la ni an konje blaline tara stage ni o sain konna na ko mi jamana in barago fleni mafo barate no me barake barabara inna de kacham ni barake oro ma parce que ame gela konna na wati na bararo chama undale ni te don mere de ajia ka bula barado digi kere se no i stage u ke ni stage ka ni mo mi vita we kere mo do frambe no mu ni bima barake la wi o lu fana sa ta stage to lu na fa sa ta barake stage ke jamana ere barake ba mo frambu wa mo mo frambe fana ni e i mo be don ya wara ula sa ta sa ta e kalamoro ke ba ise na ke bo atila na fo fana ise ta ta e informatique ni nun digi ka ile zo nun barake to digi pour que ile zo fana nun digi i de mento na pas ke fa na ke lendu ile zo sa ile zo ise sa no ni ta maîtriser ise ta ta o kalan nun formation nke iga sera ko me wa tlanga iga sala nda me tu
2: ida sera o rezo ko mi yere ma sisan no ambado dem sen chama mbi ni no o bololo nunu kadi uluye kosabe dawta e nyana jeke ro doro ni akan e bi se ga munefo uluye
6: a chama nta e ta don kuka munke ku atu nafa a chama tai u ya chama do we tai fana paske de fatike e be ka ko ke e ko bara ka mo to ka ke e mai a ga ko lo bala se ulma e fana mbulo fana ko jute no kon mulo ne ku poli ga no kon mi lai ni kon ge won ga la se o mo won ni kon ma won ni o de ye wa re zo itilize to mi na u ka ni ni ka fa mi ya u sa a itilize to mi na na fa so sala min sala na fa so sala ni mana do ku na ka so ni u ga ni itilize to ni te paske ka kazmo wa viro la je abe e ga war chiene e ga forfeta ga viro la je ka yela ko la je e ga war do lu na me e ga war bo irafna meni nana akunye ni sanno war sro sra chama me rizo san feni anye don re ka nyako sebe do sira i war sro kala ko sebe ya e don ko nde ayinu ke u ka anyini ka famya a u sira a igrize pon na mana na sira na fasro sra ni mana do lu na ne ba anyini ko de nyeni
2: yela ni sengena fien bon yere te fere ye de maso bulu ando ngani munu be nulo mase baraye folo uluka seka dige sokono barawu la ina fomu somanua
6: awo obala dobe maso sira sokono baraye me kaso te sokono baranya soro la ola tagabulu ufanam seka ni ibamso be galawa tinna seka dende dige gere ayerla katuka dige tobulu barawu la katuka data nan tenusa le ufranta bali fana aga de un frem la kata kala ngoroke sona sebo wati na kalamu ni konje utara obsegu de me ukanye taka tagabulu la tobida abebe nyonda sa
2: Mustafa Jane ebe la dilikan jumene di demasauma sifina ka ukasenga na fnyebo barauka
5: ni wati na demansal kakanka ejanto dendo kosebe kosebe alkakanka baharasi manu si sena ka janto ke dendo parce que den babla kuna nyado ma anatole kana tinye na fra ko sela fono bo wati le ile fena ye denye kato ayre ma una adina ke kololo di fami mumel mumela denema donc de mansal fena kana man ki janto woldo ni denye kan ma se abulo lola kola abimenke ni wati la de mansa ayre ya hakili la mri adi se dena wala ron mando janto di se kala roy romendo an mala do lieu de gure l'organiser la folo ma concours de vacances de tal den bla la metier la obe ya de menale de ma encadrer la
2: ewa amado sengena fnye boy wati la sifina ka chama mbe nuno ulute barake nga uluko ni fle femini sortu ye katoka boka yala kata dumuni ke rola ni kataka nyana jeke rola ukadi uluye kosabe ebe mufo o sifina ka nunuye ani ere ka hakilna ye jumenye oka
5: ne la hakilna ye mendi oka damunu dial ka ni restaurant ni fenu alwali ka ni koni modul li yendo awali mani menma parce que wali wati li ye wulla restaurant 2027 basé 2030 basé restaurant men ke toy wati wulla wulu numa ka tam 2026 restaurant men ka men na ka soron wati la seti nye ka waita na sila wala donc la nyini ni ler le mendi al ka kan ka fanka ke ler men ni la ka sobe mina ka wadi ni le wadi soron al ye barakulu nyana mal soron ler mena o bake sinin sinin kende yoro sidmal nye al ni mente al la jamana yere kono ladi doli avion ni mfen talabi kwa jamana brel kanka wa wul kum fambo dron kal kwasi c'est parce que a moyen yal nye donc alou fen yal taw le nyasi watiro ou le prepare watiro ka kanka barale an si fim bela denen ka kaneka barale mni ka ama sini nyasi
2: chama famiera ni bela jeli na Mustafa Jane kalamfa ka bo la gine jamana kono ambifu kosebe ikani kumakano nuna
5: na folie silal bela denem
2: jeneba dumbia ambifu anga wule jabilila
6: wule jarani
2: au mnu ye ala soroni wati na hambi aula donia ka fo kukanjume ni bin jamu kambe ka kuma bi sifina ka uka baraketa de kansenga na fiyebo wati ula anka mawulele follow ambe ulu blas

0: Aywa albami kaje ni dongli yere hakilla nana togodi
1: dongli lara kunduma kama ka layira duniyara sigem ni be AIC jamana don kambira Burkina Mali Niger sigem be anama dirka kala manika kabi surasir ka fangata ko mako kudita mo mankai nga dasa go fo mo mangai ka koma niko e koma e tere fo boitaye Ibrahim Traore walma e tere fo tiani Alko ma ko fen wala te fo uko arka fangata kum kama jadi kere bira o kere re ko mate fo ate janga tabar kere ko mafora jamana de ri kibari ya dibari arko ma ko journalisti ate kuira e kuma e dadu kuma dora donc la bar yere ko mate wanur be elege like elege koro le fien be yoro yoro e ya nyaira fania be yoro yoro ay mikuru takafo ante seka elege ke ka andaji ku dorka
0: Almami ni ataka jatimne yala ante se ka foko AIC jamana nyamoko nunu unali fangala uye yala madu fendo ufanala
1: bira na ko yelmani kondunara yelmani juma a yelmani koral mo ko se ka kuma o yelmani lido ni ka kuma ari mana ki datu o yelmani lido parja ti teke folo
0: yelmani nyuma make ufe iga fola
1: ntu yelmani mu yelmani soroka iba
0: aiwa almami iye single kura mi black iko ka boro ika album kura de kono were okum konna la iko concert belebele do bolu dalenu ibe se ka kuma nyi o concert kan
2: ala libe single li ka album do naira e na boyan kar sabadi sam kalura tongul tan fla libe ali kasetira o sempe yani kasetira bo conseil ba singoro kaset bo sagara ala yani e bo conseil bi na kasetira bo conseil be tamar ba singoro anna conseil doke e yar ku maku pembere anna conseil ba doke bijaya ala utemen ko jamuna ko kan tama do tula la benbe nga anna concert messen dor ke fana ni emission charmange bidan ala dente bisorna ke ki mo la ben sanwa mo ya lon ko almami kas be kaset kora libora be kaset kora bora bidan
0: iko donc li temps ani flare be album kurain kono single kelen ani o la ko donc ban yala ame se ka don donc li wore munu fane ba kono ni bi se ki dama ka fitini nal ni mabere fo anga se ka don munu fane be nali
2: donc mi na ko kontina bon anna se ka kuma kan doni al nante na ko ben en tout cas jamna kulumu dunia kulumu alon dunia kwan be fam jera kerebe iran ala jamana din singen be dunia kono tonyoni be din soroku bulera dumun ko yabale kuma ko bulera alkuma ko demokrasi fanga be to jera ala dorbe fanga kera dora ani bon torna la alma din sirma ni ko ya kan ni res sirma ko ya kuma na folika nga dongri paki jati ka titre le foimi na fora ala tika akwai kabini sisa kwa na ka foi kabini sisa bo ana to bul ko na banga adia be bon sani yere ko
0: Abdul Kader Ouattara Almami Kaji, initié en Aoule Djabilila, ami Ibla Sela Sissan, Nika Tetoa donc l'idée.
2: Inch'Allah, amitié.

0: nege kanye sheki sira mande dugula kanye konotombe nyame Niger Fabala obeka RFI manekane lame
1: kumba kanunte
0: Niger panmeketon chama beku kambo kakunafundila Musa Kaka katununi kon kabitena don soufe Musa Kaka kiboria fosi masro klefla fanga dafri langini brotolin kofe kenenda kuna ambekla ka banmeketon Human Rights Watch ninini kela Ilaria Alegrosika jorokon lame la gine ndoko kufla dare saram nyamanto kasara keli kasara to ka sutura likera kunu juma moko bisaba aniura de nintura kasraina marabako kumbe kasrain keneka kafra kasara to su ko ani jamana din gansan kan dusu kasi barka ko ngabon sutura likenen kan anka la sigidin fanta konde kumbe yino adansi ko kroa RFI made kansan fe Niger niya akli duruye kunafundila Musa Kaka tunendo akibaria masoro kabitene don soufe aboto akabaraka yoro la kataka su Musa Kaka katunin kera klifla surasi murutulun ka fanga dafri lengini ne de kofe banmeketon chama yi ukambo ka radio television sarawina RTS nyamoro ani RFI kala sigidin koren ka tunin kon Human Rights Watch be uluchema Ilaria Alegrosie nyinini kela yi akalame
2: Musa Kaka est déjà dans la viseur des autorités.
3: Musa Kaka kun belenendo marabaga ufe kabini bite wa ani kuna fundila duru de kuminena octobre kalo sam baflani mwan duru u kunjela kelendo bololoko kiriso de fe asira ka fiembo da soro ula kiriso Musa Kaka saralinko tate meneni sisi mabo wa nintunu nyimbe ka keka kenyeni kuma kana blali tigeli jamana kuno duna kabini surasuna na fangala sam baflani mwan saba Ota beye, akani ntununi nkera klefla Niger sura sikulu doka fanga dafri lanyini ko. Ambolo, obete seka ke bensi maye. Anka lanyini ye, marabaga uka Musa Kaka yorofo, no ya soro amine nembu bulu. Wa, amba lanyini fene, aka lakana kasabati, nika amine kumfo. Lanyini were, nabu bulu, ukato anyeka da asomro u, ni aka lafasabaga uka.
0: Niger alisa, doko kunkili fanga dafri lanyini nko fe. Kunu juma ministre ukarla de la nyogonye kera jamana nyamako Abdourahman Tiani kumbe ukeneka nga alimasonga kuma fanga defri lengini nenka nga maraba jikulu ka kuma la silaye akajela kilikon la kuraya ka nyisi Francima kore kume fanga defri la benin kofe Tunisi kunu juma kuna fundila Mohamed Yusfi minena lakana tigila magofe kuna fundila minena aketo kata talike radio sodoka jemukana o radio so jemukan kebaga ani kuna fundila uka la fasali kulu nyamogo diye uto nyogon kamineni la silike kuna fundila Mohamed Yusfi welela katalame yuruku yuruku kudorila
1: RFI
0: Ameta lagine kunu juma dare salam nyamanto urukutuli kasarato uka sutura likera mogo bisaba aniworo minu nintura kasaraina usumoko u marabago u jine nyamogo u anijamana dungu ye ubla sara labanke sutura linye na jenkera bembeto misiri badila juma siri jikine kofe makari anijusukasi baraka kungabu nkosebe sutura likenenka ankala sikidi fanta konde kume sutura likenenka akala silifle
4: Bamba tol bramol le kaskanindi nyama beramen kandar salam ut karotam nintre mwan flasu kadu sagba tele mwan sabala mo besabani mo woro wolle no sayama sorona nin kodo fanta doke tonde nindo
5: no kale sali nyaben ni alama nyaben ni mangasama nyaben jamama na kale marwa kandala na kale yadiya kambasi kandanda libara la kasa ala ya fama demende ne la kokoro debin nasara ala ya fal bema ka ya fa baki ala di
4: kini kini ko ani mayuma ko wala dron di ani ndo mo bisaba ni mo woro men sani nindi lagine ka mo tan ko ndo le weido ani le wona mo tan worongula sire kalola mo do le bane afana sola nini ndo bi ko sebe
5: ne sola ndo bi ko be ba de min santi ani kande ndalu mantarenye Adumanya katamini kila adumanya ya adumanya mjembedi ala mala ya farama ala mala ndala ne kwani aka minka madi ala maka ndi ala mala ndala bema ne ngoda mo fila barwe mo fila madi ni fila oya ah mo sabali fana ko kuka mo sabali fani
4: dar salam nyama be ni momen kan odoli dandali sola asola ba to mo wakile ni mo keme woro wol bla bla ko ti dala boloma menga antoni tinyani na dando na yangushidi Sulle malo kanye bambe to kaburu lolo nindi. Fanta Konde, Conakry, RFI.
0: Amito la Guinée, Alissa Bia Sandourou Tiki Tiki, Général Mamadi Doumbia, et Jamana Kuntiki Koro Alpha Kondé Ka Fanga d'Afri, Djada Kono, Minchar La Bololo Srauka, Jamana Nyemasu Yetasi Blake, Ni Sandourou Barakelon, Ani Yelaman Natilon La Oufe, Nga Fanga Sinamoye Ni Sandourou Nkorofo, Ko Mamadi Doumbia, Na Ma Kaledu Talon Dafa, No Kunyeka Fanga La Sigisi Vlouma, Olui Rebeka Djalaki, Ko Kabi Anana Fangana, Politiki Tonka Baro Sonzurila, Wulika Jo Balla Jamana kono fanga sina mogo do minina do nyangira do wajibiara jagu ya kokansigila aninko do tunendo alisa Senegal bi tagama do boludalendo jamana nkono ka geleya uko marche des paniers vides atoko yudeye alabena ulika jo 30 jours pour le juste prix au kundo kono faso din tokala to mogo do fe ulika jo mbena damne bi so madaina neke kanye tan wati ka bo castor sugula kata jedola lainiye ka sugu kuran ani so sara songo o yeleli jugudeko amita chat jamana kono bamba chikulu nyamoko kora abdoulay miskin ka kiri kumbesi na kunu jumado jigina kritikala yesan bisabade lanyini abdoulay miskin kunka anika santan lanyini moko jela kilin to kunka kiri jabi makono nindo arabado septembre kalo kli kono tonam 600 afrafina koka Donald Trump beka ka chidon blaka ta Russie ani Ukraine ni dogon ku frontiera Donald Trump koka bena Jared Kushner ani Steve Witkoff blaka ta Russie ani Ukraine ka laje nube se ka fere soro uka kele banchugula kuna funti gafe doka fola kuchiden kulu nunu bena folo Vladimir Putin fe la bisibiri sinikari ubeta Volodymyr Zelensky fe oniche alamelila nunu nopu mambolo ka lasi au ma kuna funu nto obetanye RFI maneka safe.
1: RFI
6: Kanjumabi
7: La Laisha Dukuni.
6: Ame au foka au wale nyumandon RFI madenka la melila ni sondia ene taika au soro kokura kanjume ne benja mukankeneka. Ina fo au be akala matugamina ni wati nye sengena finye bo wati ye sifina kacha mambulu. Wati te daka sunoko doronye ado bulu. Do be bara misenunke wala sa kaseka kalanta labe wala maka wati yere la teme. Chebe ula wa musufana be ula. Okama aka bibabu ube talike sifina kauka ketare la u sengena finye bo wati. Ay au bisimila kanjume ne benja mukankeneka. Ame au foko kura kanjume ne benja mukankene kan ka foko bela jelenka ibisimila bi baro fan folola sifin yere de bena chama nye fanyi uka keta uka sengena finye bo wati inkonnala ma wolele folo uluye kene soro ka ban jeneba dumia be ambulu nega juru sira fe ka bo malila ale sanfe kalandenye jeneba dumbia ambifu anga wole jabilila anga sifin flana nye kalanfaye ka bo la Guinée jamana kono Mustafa Jani ambifana fuko sebe anga wole jabilila
8: Alors, Napoli, c'est la RFI Mandeka na Bemba Bela Denema.
6: Adjarani. Sisan, ame sengena finye bo wati la, o wati u kono, kalanso ube datugu. Yala, Jeneba Dumbia, eka keta e jumenye o wati inkono.
9: Sengena finye bo wati la, nega bala keta ube, nini bula bara ou manafo, mounumbe, kalalu kofo, anin sere, sere mounumbe ke rezo sanse, itoka minamunumbe rezo kanga, kia unminumbe adon. Nega baraw de bo concerné
6: iko kalali u kalali na sugo juma o ibo luke
9: mesin kalali ge modi era de jara ni ko se o la mesin kala mo kalani ge fana
6: wa fo ko ni war jara école de ni ko abe de se kala na itaka na ko nyogon yi de yala ni école tara fere ya lebe black ref folo
9: awo ibo do nega baram kalangen ni munun te e wali ye uni kalang be ge ka ben nyoyi ni ni ye la don so ba tika nya te kalan che fiu barsa kalani ni san fe gol sun na do bela atita ego la kuma dola wa dola fana uyen duran na muni samirin dimashie fana karante ya chama na fana do isa gata ya bula barauke mu fana ye erezuga sire yi fana ali kito klasiko no iwe ingol suko no wakati muna fana ibisira iga filishon bla linka ni kliyon mana sora la wakuma nuni beke erezuga ati kalanche do iga ta liburu la wetika mina unta weta livre iga kliyon na do wani kalante nyonche
6: Ameta Mustafa Jane fanfe. Jane, Jeneba bora ka fosi sanino kaleka bara benino fininkala ane jago miseni de man sengena finyo boyin wati konnala. Ere bulu, sifi unkanga munike sengena finyo boyin kuma.
8: Sera finyo boyin wati menye tenya ni maladan suno kam kelenkama maladan te uri kelenkama. Sifi nakal kakanka kosiyaman si se na wati nina men kanyaman katono la se aluma alona natoldo. Metye dolu yendo barada dolu alde semen makranya la ni waati ni na alu bramol fana alu falna alu fana na bara dolien aliseka wa wolu de menna ka braka nyinen ke allo o bara suya suya suya alkasia e sifina kal kanyaman ka menke sera fono bo waati na nda apa ma ko vakansi waati
6: ewa o meche ani o bara danu ni beseka damadoni fanyo la
8: ni kado ye sise ni gulaya le kadinye idwa idi gulaya ke ni iman sal ye gulaya la idwa wol fe idi gulaya ke
6: ah musafa jani ye kalanfa ye amado ame sengana fien bola ni waati na sisan e reka baraketa ere djume ni ni waati ko folin kono
8: ne re ka ni ye biana kolokolo le kala
6: o djume
8: donc ne ye wol kala o elevage le di elevage le kala be ka na mo le kala la fonon li waati men ndi isi se ke ndi bake anu fara ndi mol formé ala o bodal lui e kol dendo lui e ndo a kalan lo yo wol la koni e connaissance tal la kan ndi wol fenen dal madonna andi vacances 3 mois ni la fonon li waati 3 mois ni ando ke no fait ndalu fenen kran wol la pour ke aban ababan wol fenen di al tagbrel la ka alu yere ni amen kan ka bara o dol ye ni fake ye mécanicien di di se wala fe fana e garage il kono ka bara makranya na ye mobile la benne la na ye moto la benne la di se wol fana makranya la fe bara badalu ye ndo ni france ala le menige le adi di se wol fana makranya la fe wal ma ile re kan di se wala bara badal makranya la al ni fake ta ke la ube bam so ta ke la bara su yal kasia dolu ya ndo wolie mobile ko le kala ka moto ko ray musakal soro wol do dol dal la tenu son kol soro al dal la sac son kol soro al defensia mon soro ro e men radise ka alu bramol demen alu rekan na dépensil tala
6: o famia ra kosebe jenaba dumbia yala sengena fien boy bara joro ka bun kosebe e buluwa
9: sengena fien boy a joro ha bun e bulu kosebe parce que abene demen kosebe ne ka la ben kadeni la roli wure no ye do la ibsa sire do ke ibsa bara chamanke bara mun ibsa to ibsa permete ga war don don mara ni la holu tara sa ibsa ga to na ki se do igol tara bulu ma to na ko so wasi asro war don ni na war mun be ti permete ka se ga joro chaman dafa iga igol ko nana sa konjo mana wulu ma minna
6: yala ula ame se ga foko sengena fiya boy wati ye la fiya droni e buluwa walma feredo e buluka ko wero ke
9: sengena fiya wati inte la fiya ne bulure abe do bone ka barala na fa do frane ka baraka bal barsa wati mun nani kalande no ibe ta kala ngoro la idi ka bulla baral ki bulu se me wati mun fanani kalante in fana e ira o wati frana fa ni kalame ta fara ka na mun jeni kalanta la tuni ni bulu baraw nye ni na nemta ibe ka bulla bara mun ke se fana ibe ka i fanga do ma ko se porque ganyo soro la fan parce que jamara ngona bibina mabobe bula barakela keko nyuma chama ni la ina kwa mabobe edugono barakela keko nyuma mugo chama ni fan ni emi nya soro wati na ibo uke ganya ni o keko nyuma soro ganya o de kausa kusere
6: yala amise ka don mali konna la femi ni sengana fien bo wati nunuye yala demse un be stage ani formation wero soro wa
9: awo demso me stage ni formation wero soro ne rek ngi la ga stage ke kateme anga an ele mago an ta ko follow e ko san la o san folo la ni an konje de la ligne tara stage de o san kon nana ne ko mi jamana in barago fleni ma fo barate no me barake ba barain na de kacham ni barake oro ma parce que ame gela kon nana ni wati na barago chama ndale ni te don ne re de ajia ka bula barado jigi kere se no i stage u ke ni stage ka ni mo mi vita we kere mo do frambe no mu ni bima barake la wi o lu fana sa ta stage to lu na fa sa ta barake stage ke jamana ere barake ba mo frambu wa mo mo frambe fana ni e i mo be don ya wara ula sa ta ga e kalan wara ke ba i sa na ke bo wa ti la na fo fana i sa ta ga e informatique ni nun de gi ka ere zo nun barake to ko de gi pour ke ere zo sa fala ni ku ki i de men to ko na pa fi fa me kalan do ere zo sa ere zo de si sa no ni ta maîtriser i sa ta ga o kalan ni nu formation nke iga sera ko me wa tlanga iga sala unda me tu
6: ida sera o rezo ko mi yere ma sisan no ambado dem sen chama mbi ni no o bololo nunu kadi ulu ye kosabe dota ye nyana jeke ro doro ni ye akan e bi se ga mune fo ulu ye
9: a chama nta ye ta don ku ga mun te ko atu na fa a chama nta ye ya chama do ye ta ye fana parce que de fait que e be ka ko ke e ko ro bara ga mo to ga ke e mai a ga ko ro bala se ulu mai sna mbulo fana ko ju te no kon mulo ne ke ko le ga no kon mi la ni kon ke won ga la se o mo nu ni ma woni ore ye wa rezo utiliser to mina ukani ni ka famia ni sa a utiliser to mina na fa so sera min sa na fa so sera ni mana do kuna ka so ni ukani utiliser to nunte parce que ka kazmo wa video laje abe e ga war tiene e ga forfeta ga video laje ka yela ko laje e ga war do lut na me e ga war bo irafna meni nana akunye ni sanno war soro sira chama me rizo san feni anye don re kanya ko sebe do sira i war soro kala ko sebe ya e don ko nde ayinu ke u ka anyini ka famya a u sira a igrizo pun na nyumana na sira na soro sira nyumana do kuna ne ba anyini ko de nyeni
6: yela ni sengena fien bon yere te fere ye de maso bulu ando ngani munu be nulo ma se baraye folo uluka seka dege sokono barawu la ina fo musomanuwa
9: awo obala dobe maso sira sokono baraye me kaso te sokono baranye soro la ola tagabulu ufana seka ni ibamso be galawa tin na seka dende dege gere ayerla katoka dege tobulu barawu la katoka data nan tenunsa le ofrenta balifana aga de un frem la kata kala ngoroke sona sebo wati na kalamunu ni konje utara obsegu de me ukanye taka tagabulu la tobida abebe nyonda sa
6: Mustapha Jane, ebe la dilikan jumen di demasa uma, sifi naka uka senge na finye bwa bara uka.
8: Ni wati na demansa alka kanka e janto dendo kosebe kosebe. Alka kanka bara siyamanu si sena ka janto ke dendo. Paske den babla akuna nyado ma anatole kanatinyen. Na afra kose la fono bo wati le ile fena ye denye kato ayerema unya adina ke kololodi fami mumela denema donc demansal fena karaman ki janto woldo ni denye rekani mase abulo lola kola adimenke ni wati la demansa ayere ya hati ilamri adise dena wala yoron mando janto dise kela roi romendo animala dolye dobre lo organize la afro lma kukur de vakans doltal den bla la metye la obe ya idemena le dema angadre la
6: ewa ama don sengena fnye boy wati la sifina ka chama mbé nuno ulute barake nga uluko ni fle femini sortou yi katoka boka yalla kata dumuni ke rola ni kataka nyana jeke rola okadi uluye kosabe ebe mufo o sifina ka nunuye ani ere ka hakilna e jumenye oka
8: ne la hakilna e mendio kan damnu dial kan ni restaurant ni fenu alwali kan ni koni modul li no awali mani menma parce que wali wati le yewulla restaurant 2027 basé 2030 basé restaurant men ke toy wati wulla wulunuma ka tam 2026 restaurant men ka men na ka soron wati la seti nye ka waita na sila wala donc la nyinini l'air le mendi alkakan ka fanka ke l'air mendi la ka sobemina ka wadi ni le wadi soron ali barakulu nyana mal soron l'air mena obake simin simin kende yoro sidmal nye al ni mente alla jamana ere kono ladi doli avion ni mfen talabi kwa jamana brel kanka wa wul kum fambo dronk al kwasi c'est parce que a moyen yal nye donc alou fen yal taw le nyasi watiro le prepare watiro kakanka barale an sifin bela denen kakane ka barale mni ka ama simi nyasi
6: chama famiera ni bela jeli na Mustapha Jane kalamfa kabo lagine jamana kono ambifu kosebe ikani kumakano nuna
8: nafoli esilal bela denem
6: jeneba dumbia ambifu anga wule jabilila
9: wule jarani
6: amunu ye ala soroni watina ambi awla donia kafo kukanjume ni benja mukambe ka kuma bi sifina ka uka baraketa reka ansenga na finyo bo wati ula anka ma wulele follow ambi ulu blas

0: Aywa albami kaje ni dongli yere hakilla nana togodi
1: dongli lara unduma kama ka layira duniyara sigembe AIC jamana don kambira Burkina Mali Niger sigembe anamadirka kala manika kabi sura sirka fangata ko maku kudita mo mankai nga dasa go fo mo mankai ka koma niko e koma e tere fo boitaye Ibrahim Traore walma e tere fo tiani alkuma kuma ko fen wala te fo uko arka fangata kum kama jadi kere bira o kere re kuma te fo ate janga tabar kere kuma fora jamana de ri kibari ya dibari alkuma ku journalisti ate kuira e kuma e dadu kuma dora donc la bar yere kuma te wanur be elegeli ke elege koro le fien be yoro yoro e ya nyaira fania be yoro yoro ay mikuru takafo ante seka elege ke ka andaji ku dorka
0: Almami ni ataka jati mne yala ante seka foko AIC jamana nyamoko nunu unali fangala uye yale madu ufendo ufanala
1: bira nako yale mani kondona yala yale mani juma yale mani kura lumu mwasi seka kuma uwe yale mani lido nika kuma alima na kiidatu uwe yale mani lido parja ati teke folo
0: yale mani juma make ufe ika fola
1: mtu yale mani mwe yale mani soroka iba
0: aywa almami iye single kura mi black iko kabora ika album kura rekono uwele ukumukon nala iko konser belibili do bulu dalinu ibe seka kumanyi u konser kan
2: ala libe single li ka album do naira e na boyan kar sabadi sam kalura donc le temps la libe ali cassettira o sempre yani cassettira bo concert ba singoro cassette bo sagara ala yani e bo concert bi na cassettira bo concert be tamar ba singoro anna concert do ke lor kuma ku pembere anna concert ba do ke bijaya ala utemen ko jamna ko kan tamar do la benbe nga anna concert messen dor ke fana ni emission charmange bijan ala bento bisorna ke ki mo la ben san wa mo ya lon ku almami kase tu kora libora be kase tu kora bora bijan
0: iko donc li tan ani flare be album kura en kono single kele anyo o la ko donc ban yala amese ka don donc li wore munu fere ba kono ni bi se ki dama ka fitini nal ni mabere fo anga se ka don munu fere be dali
2: donc mi na ko kontina bon anna se ka kuma kan doni al nan tena ko ben en tout cas tamna kulumu dunia kulumu talon dunia kwan be fam jera kerebe iran ala jamana tin sin be dunia kono tonyoni be tin soroku bulera dumun ko yabale kuma ko bulera alkuma ko demokrasi fanga be papiera ala dorbe fanga kera dora ani bon torna la almadin sirma ni ko ya kan ni resima ko ya kuma na folika nga dongri paki jati ka titre le foimi na fora ala tika akwai kabini sisa kwa na ka foi kabini sisa bo ana to bul ko na banga adia be bon sani yere bo
0: Abdul Kader Ouattara Almami Kaji, initié en Aure Djabilila, ami Ibla Sera 600, Nika Tetoa donc Didi.
2: Inch'Allah, amitié.

0: aywa albami ka jeni dongli yere hakilla nana togodi
1: dongli lara kundu makama ka layira duniyara sigemi be AEC jamana don kambira Burkina Mali Niger sigemi be anamadirka ka lamnika kabi surasir ka fangata ko maku kudita mo mankai nga dasa go fo mo mangai ka koma niko e koma e tere fo boitaye Ibrahim Traoré walma e tere fo tiani alko ma ko fen wala te fo ko arka fanga ta kum kama jadi kere bira o kere re ko mate fo ate janga tabar kere ko ma fora jamana de ri kibari ya dibari arko ma ko journalist ate kuira e kuma e dadu kuma dora don la bar yere ko mate wanur be erege like erege koro le fien be yoro yoro e ya nyaira fania be yoro yoro ay mikuru takafo ante seka erege ke ka andaji ku dorka
0: Almami ni ata ka jatimne yala ante se ka foko AEC jamana nyamogo nunu unali fangala uye yala madu fendo ufanala
1: bira na ko yelmani kondunara yelmani juma a yelmani koral mo ko se ka kuma o yelmani lido ni ka kuma ari mana ki datu o yelmani lido farja ti teke folo
0: yelmani nyuma make ufe iga fola
1: ntu yelmani mu yelmani soroka iba
0: aiwa almami iye single kura mi black iko ka boro ika album kura de kono were okum konna la iko concert belebele do bolu dalenu ibe se ka kuma nyi o concert kan
2: ala libe single li ka album do naira e na boyan kar sabad disam kalura donc le temps la libe ali cassetira o sempre yani cassetira bo concert ban singoro cassett bo sagara ala yani e bo concert bi na cassetira bo concert be tamar ban singoro anna concert doke e lar ku makou pembere anna concert ba doke bijaya ala utemen ko jamuna ko kan tamado tula la benbe nga anna concert messen dor ke fana ni emission charmange bien ala bente bisorna ke ki mo la ben sanwa mo ya lon ko almami ka be ka setu kora libora be ka setu kora bora bien
0: iko donc li tan ani flare be album kura en kono single kelen anyo o la ko donc ban yala ame se ka don donc li wore munu fere ba kono ni bi se ki dama ka fitini nal ni mabere fo anga se ka don munu fere be nali
2: bon donc mi na bon kontina bon anna se ka kuma kan doni al nan tena ko ben en tout cas jamna kulumu dunia kulumu alon dunia kwan be fam jera kerebe iran ala jamana tin sin be dunia kono tonyoni be ni soroku belera dumun ko yagbele kuma ko belera alkuma ko demokrasi fanga be to jera ala dorbe fanga kera dora ani bon torna la almadin sirma ni ko ya kan ni res sirma ko ya kuma na polika nga dongri paki jati ka titre le poemi na fora ala tiga akwai kabini sisa kwa na ka foi kabini sisa bo ana to bul ko na banga adia be bon sani yere ko
0: Abdul Kader Ouattara Almami Kaji, initié en Aoule Djabilila, Ami Ibla Sera Sissan, Nika Tetoua donc l'idée.
2: Inch'Allah, Amitié.

0: Aunu ula hawe kaire fima nikan lame nege kenye tani golonvla hosera Dakarani Abidjan nege kenye tani konotombe Parini Berlin France ni Allemagne favola.
1: Sadio Doucouré.
0: Aunu ula hawka kuna fredi kene ikan tuguni na fambora kafawye chugumina bakuruba ule fleninye Senegal baloko gele ya koson usiratige de la jamana dendo usifion ukrankiran yala uluye alatige kanisongo ya tramado bolo dabi sibiri yere la jamana ifabala Dakar lanyini yede kaseka marabaha ulasumi ya nifero kaseka ta hambe na udo ulame kabini kene indamine la kodivuar yefana uye uka bembalia de iraka nyesi marabaha uka sharia kuradoma ominyesi nembe uka barama oye seko ni donko barakela ude kofolenye oluminu kurunde uye a koyira uka nyanaje kenedo kambena la silisoro fanana farikolo nyanaje kafoko muso uka basket jienyo hondamba coupe du monde la o kenekan mali ye seba ya nyanama soro bisro mandai na espany kan wakera sababu ya bekulumi yere lani oye kuru aye ko nyemo ya tafolo au danse kokura wala da yin kuna fonidi kene kan ho miye a labanye biklena ni abena anwiye kaf ko oye septembre kaloin kle kononton samba kule duru samba flani mugan ani woro o siratike minanya damina oye Senegal jamana la kafoko kabini septembre kalo damine de la Senegal jamana dendo farala nyoron kan kabololo sirado boloda o mi uya wele ko 30 jours juste prix pour juste prix o mi siratigela ubeka lase ko gele yaw ko nimbekata nyemi ye jamana inkono o gele yaw de kera sababu ye kata kuranko so sarako fokata se balokoma uye ni latige inda kenekan o mi hukala nyini yede marabaho kaseka lasomi ka dobo o gele yaw songola o siratigela bi uye tahama dobolo da homi huko uyake basigi de kono nimbela jelenka lanyini yede fero bisekata chugumina udode ye Momar Hassan Djoufie ambe jekale la miyanyini
2: on a ouvert la plateforme.
3: Anye bonolo sira blanc 5 ans, 30 jours pour le juste prix. Tilebi saba ka songo dama Kenya wali maka songo jigi. Wala sa mo mobe Senegal ou luka seka ou fela fo fin do kan. Fem nu songo ka gelen ou bulu. Ni wati na fin saba de be minu ko fura ko sabe mo fe o ye kuran. So sara ani balodi. Ni ni bonolo sira inye. Mo hobe na se ka kuma u ka gele yaw kan. Hali mo munu makala fere blale no 5 ans ou luyi. O mo kala balo be seka ou fela fo kuma kandila. On yere ba baile ma tugu yala marabaho biseka me. Bololo sira imblala se inka ninkalo intili folo. Aba to jamana do unka dansa ko wale ukon gele yata fanfe. Tili flakono anye la yini keme nani nyokonde soro jamana do unfe. Wa, doko kumwere, amena barakura ufona damine. Nga, ama sisi halisa hakili na foindika mbololo uka. Ame fe beri se inka do ni baraina. Gele ya inte Dakar doronyi, Senegal berido, ante politiki kula. Ame fe reka fere soro anga gele ya ula. Ula, fu anga faranyo kandi sabula joro bebe de la
2: parce que tout le monde est utile.
0: Senegal jamana kono halisa gelia were ho miye dogodogo tungala taka koye kafo ko Senegal jamana den keme hani muga holude lasegina kabo yoro minye Maroc bi Sibrina ka yoro minye Rousseau Senegal ye kafo ko olu ka kulun o de tahara bla yoro minye Maroc jamana kono akera sababu ye yen lakana tigela mugo kunye o tegeda wukan o kulun min kono muso muga ni demiseni chama de tumbe a kono ko a wilila Gambi jamana de la out kalo inkle sabat temele na olu de fleni nye ka la segin Senegal jamana inkono malila halisamba fawye ko minkoni ye yenfana yoro minye sule yi dugu masina dugu la masina marakono yenfana kafoko jatike wale binkani do kera out kalo inkle bisabani kelen temele ka adugu sajeke septembre kalo kle folo ye o mifana chienu kera la onka kene na taula ambena kuna funula se omani seria wa Côte d'Ivoire tumbe ka fawiye bakru bawla koyen jamana yi maraba haw kelenko kayele madodo sekoni donko barawla o lekera sababu ye sekoni donko barakela do ama benuma uye u nyanaje kunu wala saka seka dusuka sikan uluda keneka o minkera nyanaje do senfe anka lasigine kabini Abidjan lela mande la silikanya ko kambe je kolame
1: Seko ni donko barakela u ani, nyena jela bembaga u chama fe, o fere nkanga ke wala saka yelemando u ka barala. Nga, o fere imateme, u chama jimisra fe. U benente kominka odeye, sefa wari million tan sarali wajibi alenye, nyena jela bembaga do uka. Adama adepo juye, kwa jivwa jamana ziri dala uka nye mogoye.
4: Si, ni la tige ni malala wale ya, inafo asebenembe chogo mina, nyena je chama bena utunu. Kafara uka, seko ni donko tila mwa chama beso nkabo saria siraka. Sabula, ulu mwako beka fengkura udejira, anifana ka nyanaje uke nga ubeso nka dogo kata fenke dogo dogo kono anifana ka nyanaje uke dogo dogo kono
1: seko ni donko barakela uka jekulu nyema ubeka la nyini ko fere nka segika laje ko kuraye sani akadumbala omi bolodale ndoka ke octobre kalola ko jiwa seko ni donko ministri Françoise Rimako kaleye uka la nyini me
5: wa juste décalé
6: amina sebe mbo ama ka la kuraya ka siga kele no yoro mununa famya balia bi yoro mununa ko lu fese fese nga Kerenkeren yara atina yele mani fosi don anga langini kumfolokan uminye kanga jama lakanda wa anga jama lakanda li oyereye anga fela ula bilibili li.
1: Ni fere ndona bala na malabato nyangili besonga ben ukam. Kerenkeren yala ni almandi saraliye abe damne sefa wari milyon saba fokase milyon duruma. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Halisa farafina RDC jamana la hien tasuma kasara de kera mwa mwa nifla kasa ya sababu ye okera konyo sirido de kene kan yorominye Kinshasa ere jamana infabala otemelenko farafina kokan kafo kokunafoni Ukraina ni Rusi kakele kola latiketa rafanfla nunufe kakele ujo kile sabakono okera sababu minaode ko Etazunika chide krenkrene minuntare wasaka kumanyo konya boloda jamana flanunu ni nyokonche basigi kama farikolo nyana jelantumbe kafawye ko malie seba nyana masoro bi kub du monde basket keneka Espagne kan bi segini flane bi wolonvla hani saba oye malike kulu nyamoye folo yani nyokon ko me sabana o kabuloda odobe dans segini kenenka bamba job de kumay ne gajuru karafela o kanata euro 6600 kan du membe de kenabela segini
7: RFI
8: kan du membe
9: la laisha dukuni
3: Foka awale nyumandon RFI madinka la melila nisondia enetaika au soroko kura kanjumene benja mukankeneka inafo obe akalama tugamina ni wati nye sengena finyebo watie sifina kachamambulo wati te daka sunoko doronye adobulo dobe baramisenunke wala saa kaseka kalanta labe wala maka wati yere lateme chebe ula huwa musufana be ula okama akabibabu ube talike sifina kauka ketare la usengena finyebo wati ay obi simila kanjumene benja mukankeneka Ame awfu kukura kanjume ni benja mkankene kanka foko bela jelenka ibisimila. Bi baro fanfolola sifi unyere debe na chama nyefwanyi uka keta ukan senge na finyebo wati inkonnala. Ma ulele mfolo uluye kene soroka ban jeneba dumia be ambulu nige juru sirafe kabo malila. Ale sanfe kalandinyi jeneba dumia ambifu anga ule jabilila.
10: Lijera imersi.
3: Anga sifi mflana nye kalamfaye kabo lagine jamana kono Mustafa Jani ambifana fuko sebe anga ule jabilila.
11: Na foli yesela RFI mandeka na bemba bela denema.
3: Anjarani. Sisan, ame senge na finyobo wati la, o wati ukono, kalanso ube datugu. Yala jeneba dumia, ika keta ijumenye o wati inkono.
10: Senge na finyobo wati la, nega mbala keta ube, nini bula bara uma nafo, munumbe, kalalu kofo, anin sere, sere munumbe ke rezo sanse, ituga minamunumbla rezo kanga, kia unminumbla don. Nega baraw de bo o concerné
3: iko kalali ukalali na sugo juma o ibo luke
10: mesi kalali ge modi era de jara ni ko tewo la mesi kala mo kalani ge fana
3: wa foko ni war jara ekol de ni ko abe de se kalana itaka na ko nyogon yede yala ni ekol tara fere yale be black refe folo
10: awo ibo do nega baram kalangen ni munun te e wali uni kalan be ke ka ben no yini ni ye la don so bati kanya te kalan che fi barsa kalani yu sanfe ko sun na do bela atita egol la kuma dola wa dola fana ngen blan na muni samirin dinashe fana karante ya chama na fana do isa ka ta ya bula barauke mun fana e rezuga sire ni fana ali kito klasiko no ye egol suko no wati mun na fana isa ka iga frison bla linka ni kiyan kiyan mana sura la kuma nun ni beke rezuga ti kalanche do iga tani buru la vitiga minon ta vita livre ga kiyan na do mani kalante yonche
3: Ameta Mustafa Jane fanfe. Jane, Jeneba bora ka fosi sanino kaleka bara benino finikala ane jago miseni dema segena finyoboyen wati konnala. E ere bulu, sifi unkanga munike segena finyoboyen kuma.
11: Sera finyobo wati menye tenya ni maladan suno kam kelenkama maladan teuri kelenkama sifi nakal kakanka kosiaman sise na wati nina men kanyama katono lase aluma alona natoldo. Metie dolu yendo barada dolu aldisemen makra la ni wati nina alu bramol fona alu falna alu fona na bara dolien aliseka wa wulu deme menna ka braka nyinin ke allo o bara suya kasia si fina kal kanyaman ka menke sera fona bo wati na nanda fa mako bakansi wati
3: aiwa o meche ani o bara danu ni be seka dama doni fanyo la
11: ni ka doye si se ni gulaya le kadinye idwa idi gulaya ke ni imansal ye gulaya la idwa wulfe idi gulaya ke
3: ah Mustafa Jani iye kalafaye ambado ame sengena fiye bola ni watina sisan ere ka baraketa ere jume nye ni wati kufoli nkono
11: neye kani ye biana kolokolo lekela
3: kwa jume ye
11: donku neye wolekela we elevaz ledi elevaz lekela beka namo lekela lafonyo li wati men ndi isiseke ndi bake anafana ndi mol forme ala mbore luye kwa lindu luye ndo akaranloye wola koni konesans tala kandu wolfenenda lima dona andi vakansi 3 mwa ni la fono li wati 3 mwa ni ando ke nyo fe ni alu fadan karangu la purke ababangu lfanandi altagbre lu laka alu yire yin amen kankabara udoli ni fake ye mekanisendi idise wala fe fana garazil kono kabara makranya na ye mobili la benne la na ye moto la benne la idise wolfana makranya la fe barakbre lu yendo ni frens ala le menize le adi idise wolfana makranya la fe walma ile rekandise wala barakbre makranya la al ni fake taak la ube bamso taak la bara suyal kasia dolu yando wolie mobile ko lekela kamotol ko ray musakal soro do dolal la tenue son col soro aldal la sac son col soro al defensia manu soro ro e men realise ka alu bramol demen alu rekan na defensil tala
3: o famia ra kosebe jeneba dumbia yala sengena fien boy bara joro ka bun kosebe e buluwa
10: sengena fien boy a joro ka bun e bulu kosebe parce que abene demen kosebe ne ka laden kadeni la roli wure no ye do live se ka skire do ke se ka bara chamanke bara mu se ka to se ka permete ka war don don mara ni la holu tara sai se ka to na ki se do igol tara bulu ma to na ko so wa ti asoro war don ni kuna war mu be ti permete ka se ka joro chaman dafa iga igol ko na na sai konjo mana wulu ma mina
3: yala ula ameseka fo ko sengena fiya boy wati ye la fiya drone e buluwa walma feredo e buluka ko werouke
10: sengena fiya wati inte la fiya ne bulure abe dogo ne ka barala na fabe da frane ka baraka barsa wati munani kalande no ibe ta kala no la ibe ka bulla baraki bulu se me wati munani kalante ifana e ibe o wati frana fa ni kalame ta farai kana na mun jeni kalanta la tu ni bulu barau nyi ni na nanta ibe ka bulla bara mun ke se na ibe ka ifanga do ma ko se porque ganyer solo la fan parce que jamala en una divina mahobe bulla barakela ke kunuma chama ni laina fa mahobe e biuno barakela ke kunuma mo chama ni fan ni min yer solo wati naibo o ke ganyani o ke kunuma solo ganya o de ka usta kusere
3: yala amese ka don maliko na la femi ni senga na fien bo wati nunuye yala demse un be stage ani formation wero solo wa
10: awo demso me stage ni formation wero solo ne re kun di la stage ke kateme anga an ele mo an ta follow e ko san la o san folo la ni a konje bla linge tara staji di o sain konnana ne ko mi jamana in barago fleni mafo barate no me barake bara in nare kacha ni barake oro ma paske ame gela konnana ni wati na barago chama undale ninte don mera de ajia ka bula barado jigi kerefe suno iwe staji uke ni staji kari mo mi evita we kere mo do frambe no mu ni di na barake la uye olu fana saka ta stage to mu na fa saka bara stage ke jamana ere barake ba mo frambe lu wa mo frambe fana ni e ima ko be donya wara ula saka tu saka ta e kala mo roke ba ise na kebo wa ti la na fo fana ibi saka ta e informatique ni ndi gi ka ile zo ni barake to ko de gi pour que ile zo sa fala ni ndi gi ide na to ko na parce que fa me kala ndu ile zo sa ile zo de si san no ni ta maîtriser saka ta o kala ni no formation nke iga sera fami wati lanka iga kala unda metu
3: ida sera o rezo ko mi yere ma sisan no ambado demsen chaman bi ni no o bololo nunu ka di uluye kosabe dota e nyana jeke ro doroni akan ibise ga munefo uluye
10: a chaman ta e ta don kuka munke ku atu nafa achama tayo ya chama don we tayo fana paske because ke ebe ka koke e korobara ka mo auto ka ke e mai azaka korolo bala se uluma efna mbulo fana ko jukete no kon mbulo ne ke poliga no kon mila ni ko nge woni bala se o mo won ko ni ma woni o de ye wa re zo utiliser to mina u ka ni ni ka famia u se a utiliser to mina na fasro se la min se na fasro se la ni mana do kuna ka so ni u ka ni utiliser to ni te paske ka mɔgɔ ka videw lajɛ a be e ka wari tiɲɛ de e be ka forfɛ ta ka videw lajɛ ka yɛlɛkow lajɛ e be ka wari do olu kunna mɛ e yɛrɛ be ka wari bɔ i yɛrɛ kunna mɛ ni nana a ko ɲɛɲini sisan nɔ wari sɔrɔ sira caman be reseau san fɛ n'i y'a ɲɛdɔn yɛrɛ ka ɲa kosɛbɛ dɔnc i be se ka i wari sɔrɔ ka la kosɛbɛ y'a ye dɔnc ne kɔni be a ɲiniw kɛ u k'a ɲini k'a faamuya u be se ka a utilise togo min na ɲuman na n'a be se ka nafa sɔrɔ sira ɲuman na dogu kunna ne b'a ɲini u ko de ɲɛɲini
3: yala ni sɛgɛna fiɲɛ bɔ n yɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ye denmasaw bolo an dɔgɔni minnu be n'olu ma se baara ye fɔlɔ olu ka se ka dege sɔgɔnɔ baaraw la i n'a fɔ musomanu wa
10: awɔ o b'a la dɔw be ma se o sira sɔgɔnɔ baara ye mɛn i t'a sɔrɔ tɛ sɔgɔnɔ baara ɲɛ sɔrɔ lakɔla taga bolo u fɛnɛ be se ka ni i bamuso be gala wagati min na a be se ka den dege gɛrɛ a yɛrɛ la ka to ka dege tobilu baaraw la ka to ka bila ka taa namisɛnuw san mɛ o fɛnɛ t'a bali fana a ka denw fɛnɛ bila ka taga kalan wɛrɛw kɛ sanafiɲɛbɔ wagati na kalan minnu ni kɔnsew tara o be se k'u dɛmɛ u ka ɲɛ taga taga bolo la togo bida a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa
3: musafa jane e bɛ ladilikan jumɛn de di denmasaw ma sifinakaw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw kan
11: nin waati nin na denmansali ka kan ka i janto den dɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ali ka kan ka baara siyamanu si senna ka janto kɛ den dɔ parsk den b'a bila a kunna ɲa do ma a natɔ le kana tiɲɛ n'a fɔra ko sɛla fɔɲɔbɔ waati le ile fɛnɛ ye den ye k'a to a yɛrɛma o ɲa a bena kɛ kɔlɔlɔ di fami mumɛ la dɛnɛ ma donk den mansal fɛnɛ kanaman k'i janto wol dɔ ni den yɛrɛ kani ma se a bolo lɔ la ko la a bi mɛn kɛ nin waati la den mansa yɛrɛ y'a hakili la miri a di se den na wala yɔrɔ ɲuman dɔ janto di se kɛla rɔ yɔrɔ mɛn dɔ a ɲuman la dolu ye dogurɛ lo organise la a fɔlɔ olu ma ko cour de vacance dolu tali den bilala métier la o bɛɛ y'ayi dɛmɛna le den ma encadre la
3: fiɲɛbɔ in waati la sifinaka caaman be yen nunɔ olu tɛ baara kɛ nka olu kɔni filɛ fɛɛn min ye sɔrtiw ye ka to ka bɔ ka yala ka taa dumunikɛyɔrɔw la ni ka taga ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la o ka di olu ye kosɛbɛ e be mun fɔ o sifinaka nunu ye ani e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye o kan
11: ne la hakilina ye mɛn di o kan damunu diyali ka ɲi restaurant ni fɛ nu aliwali ka ɲi kɔni mɔɔ dolu le yen dɔ a wali maɲi mɛn ma parsk wali waati le ye wolila restaurant 2027 base 2030 base restaurant mɛn kɛtɔ ye waati wolila wolu ɲuman ka tami 2026 restaurant mɛn kan mɛ n'a ka sɔrɔ o waati la se ti ɲɛ ka wa i tɛna sela wala donk alaɲinini lɛr le mɛn di ali ka kan ka fanka kɛ lɛr mɛn de la ka sɔbɛ min na ka wari ɲini ale wari sɔrɔ ale baara kolo ɲɛnama le sɔrɔ lɛr mɛn na o ba kɛ sini sinikɛndɛ yɔrɔ si duma le ɲɛ hali ni mɛn tɛ ali la jamana yɛrɛ kɔnɔ ladi dolu ye avion nin fɛn talabi ka jamana gwɛrɛli kan ka wa wolu kunfan bɔ dɔrɔn k'ale kɔsi se parsk a moyɛn ne yali ɲɛ donk alu fɛnɛ yali ta o le ɲasi waati rɔ o le prepare waati rɔ ali ka kan ka baara le an sifin bɛɛ la dɛnɛ ka ka ne ka baara lɛr ni ka an na sini ɲasi
3: caaman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na mustafa jane kalanfa ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin kumakan nunu na
11: n'a foli ye silali bɛɛ la dɛnɛ ma
3: jɛnɛ b'a dunbiya an b'i fo an ka wele jaabili la aw minnu ye an lasɔrɔ nin waati na an be aw ladɔnniya k'a fɔ ko kan jumɛn ne be n jamukan be ka kuma bi sifinakaw ka baarakɛta de kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la o la an ka ma welelen fɔlɔw an be olu bila

0: Aywa Almami Kaje ni dongli yere hakilla nana togodi
1: dongli lara kunduma kama ka layira duniyara sigemi be AIC jamana dunkam bira Burkina Mali Niger sigemi be anamadirka kala manika kabi surasir ka fangata ko maku kudita mo manka inga dasa go fo mo manga inga koma niko e koma e tere fo boitaye Ibrahim Traore walma e tere fo tiani alkuma kuma ko fen wala te fo uko arka fangata kum kama jadi kere bira o kere re kuma te fo ate janga tabar kere kuma fora jamana de ri kibari ya dibari alkuma ku journalisti ate kuira e kuma e dadu kuma dora donc la bar yere kuma te wanur be elege like elege koro le fien be yoro yoro e ya nya yira fania be yoro yoro ay mikuru takafo ante saka elege ke ka andaji ku dorkan
0: Almami ni ataka jatimne yala ante se ka foko AIC jamana nyamoko nunu unali fangala uye yala madu fendo ufanala
1: bira na ko yala mani kondunara yala mani juma yala mani kural mwa se ka kuma uwe yala mani lido ni ka kuma arima na ki idatu uwe yala mani lido parja ati teke folo
0: yala mani juma make ufe ika fola
1: ntu yala mani mwu yala mani soroka iba
0: aywa Almami iye single kura mi black iko ka bora ika album kura de kono uwele ukumukon nala iko konser belebele do bolu dalinu ibe se ka kumanyo konser kan
2: ala libe single li ka album do naira e na boyan kar sa badisam kalura donc tan fla libe ali kasetira o sempre yani kasetira bo concert ba singoro kaset bo sagara ala yani e bo concert bi na kasetira bo concert be tamar ba singoro anna concert do ke yor kuma ku pembere anna concert ba do ke bijaya ala utemen ko jamuna ko kan tamar do tula la benbe nga anna concert mesen dor ke fana ni emission charmange bija ala dente bisorna ki mo la ben san wa mo ya lon ko Almami kazi be kasetu kora libora be kasetu kora bora pia
0: iko donc li tan ani flare be album kora en kono single kelen ani o la ko donc ban yala amese ka don donc li wore munu fane ba kono ni bise ki dama ka fitini nal ni mabere fo anga se ka don munu fane be dali
2: bon donc mi na kon kontina bon anna se ka kuma kan doni al nan tena ko ben en tout cas jamna kulumu dunia kulumu talon dunia kwan be fam jera kerebe iran ala jamana tin sin be dunia kono tonyoni be tin soroku belera dumun ko yabale kuma ko belera al kuma ko demokrasi fanga be to jera ala dorbe fanga kera dora ani bon torna la almadin sirma ni ko ya kan ni resima ko ya kuma na polika nga dongri paki jati ka titre le foimi na fora ala tiga akwai kabini sisa kwa na akwai kabini sisa bo ana tobul ko na banga adia be bon sani yere ko
0: Abdul Kader Ouattara Almami Kaje initié anga wole jabilila ambi ibla sera 600 ni ka tetwa donc l'idée
2: inchallah amitié

0: Aywa albami kaje ni dongli yere hakilla nana togodi
1: dongli lara kundu makama ka layira duniyara sigem be AIC jamana don kambira Burkina Mali Niger kembe anamadirka kala manika kabi sura sirka fangata ko makuku dita mo manka inga dasa go fo mo manga inga koma niko e koma e tere fo boita ye Ibrahim Traoré walma e tere fo tiani alko makoma ko fen wala te fo uko arka fangata kum kama jadi kere bira o kere re ko mate fo ate jangata bar kere ko mafora jamana de kibari ya dibari arko makuku journalisti ate kuira e kuma e dadun kuma dora donc la barrière yere kuma te wanur be elege like elege koro le fien be yoro yoro e ya nyayira fania be yoro yoro ay mikuru takafo ante seka elege ke ka andaji ku dorkan
0: almami ni ataka jatim ne yala ante seka fo ko ayi si jamana nyamugo nunu unali fangala uye yele madu fendo fanala
1: bira na ko yele mani kondunara yele mani juma yele mani koral mo ko seka kuma o yele mani lido ni ka kuma ari mana ki datu o yele mani lido parja ti teke folo
0: yele mani mama ke ufe iga fola
1: nto yele mani mu yele mani soroka iba
0: aiwa almami iye single kura mi black iko ka boro ika album kura de kono were okum konnala iko concert belebele do bolu dalenu ibe seka kuma nyi o concert kan
2: Libe single li ka album do naira e na boyan kar sabat disam kalura tongul tan fla libe ali kasetira o sempe yani kasetira bo concert ba singoro kaset bo sagara ala yani e bo concert bi na kasetira bo concert be tamar ba singoro anna concert do ke lor kum ma kum pembere anna concert ba do ke bijaya ala utemen ko jamuna ko kan tamar do tula la benbe nga anna concert mesen dor ke fana ni emission charmange bijan ala bento bisorna ke ki mo la ben san wa mo ya lon ko almami kas be kaset kora libora be kaset kora bora bijan
0: iko donc li tan ani flare be album kora en kono single kele anyo o la ko donc ban yala ame se ka don donc li wore munu fere ba kono ni bi se ki dama ka fitini nal li ma bere fo an ga se ka don munu fere be nali
2: bon donc mi na bon kontna bon anna se ka kuma kan doni al nante na ko ben en tout cas jamna kulumu dunia kulumu talon dunia pan be fam jera kerebe iran ala jamana tin sin be dunia kono tonyoni be tin soroku belera dumun ko ya bele kuma ko belera alkuma ko demokrasi fanga be to jera ala dorbe fanga kera dora ani bon torna la almadin sirma ni ko ya kan ni res sirma ko ya kuma na folika nga dongri paki jati ka titre le foemi na fora ala tiga akwai kabini sisa kwa na ka foi kabini sisa bo ana to bul ko na banga adia be bon sani yere ko
0: Abdul Kader Ouattara Almami Kaji, initié en Haoule Djabilila, ami Ibla Sera 600, ni ka tête toi donc l'idée.
2: Inch'Allah, amitié.

0: Aunu la hobe kay refi manikan la me nege kenye tani golonvla hosera Dakarani Abidjan nege kenye tani konotombe Paris ni Berlin France ani Allemagne favola.
1: Sadio Doucouré
0: Aunu la hoka kuna fredi kenen kan tuguni na fambora ka fawiye chugumina bakuru bawo de fleninye Senegal baloko gele ya koso strategie de la jamana dendo sifin o krankran yala o luye a latige kanin songo ya tramado bolo dabi sibirin yere la jamana fabala Dakar lanyini yede kase kamara ba o la somi ani fero kase kata hambe na udo la me kabini kenen da minera Côte d'Ivoire yen fana uye uka bembalia de iraka nyesi maraba o ka sharia kura doma o minye sinembe uka barama oye seko wani donko barakela ude kofolenye o luminu kulunde uye a koira uka nyanaje kenedo kamena la silisoro fanana farikolo nyanaje kafoko muso uka basket jie nyokondamba coupe du monde la o kenekan mali ye seba ya nyanama soro bisro mandai na espany kan wakera sababu ya be kulumi yere lani oye kulu aye ko nyemo ya tafolo au danse kokura wala dai kuna fonidi kene kan ho minye a labanye bikleina ni abena anuyé kafo ko oyé septembre kaloin clé kononton samba koule duru samba flani mugan ani woro o siratike minanya damina oyé Senegal jamana la kafo ko kabini septembre kalo damine de la Senegal jamana dendo farala nyohon kan kabolo sirado boloda o mi uya wele ko 30 jours juste prix pour juste prix o mi siratigela ubeka lase ko gele yaw ko nimbeka ta nyemi ye jamana inkono o gele yaw de kera sababu ye kata kuranko so sarako fokata se balokoma uye ni latige inda kenekan o mi hukala nyini yede marabako kaseka lasomi ka dobo o gele yaw songola o siratigela bi uye tahama dobolo da homi huko uyake basigi de kono nimbela jelenka lanyini yede fero bise kata chukumina udo de ye Momar Hassan Djoufie ambeje kale la mianyi
2: on a ouvert la plateforme.
3: Agne bonolo sira blancé kan 30 jours pour le juste prix. Télévis saba ka songo dama Kenya wala maka songo jigi. Wala sa mo be Senegal ou luka seka ou fela fo fin do kan. Fem nu songo ha gelen ou bulu. Ni wati na fe saba de be minu ku fura ko sabe mo ho fe o ye courant. So sara ani balori yi. Nini bonolo sira nyi mo ho be na se ka kuma u ka gele yaw kan. Ali mo munu makala fere blale no senka ou ye. O mo kala balo be seka ou fela fo kuma kandila. On yere ba baye le ma tugo ya la marabako obese kame. Borolo sira imblala se inka ni kalu intili folo. Aba to jamana do unka dansa ko wale ukon gele ya ta fanfe. Tile flakono anye la yini keme nani nyokonde soro jamana do unfe. Wa, doko kumwere, amena barakura ufona damine. Nga, ama sisi halisa hakili na foyinde kan borolo ukan. Ame fe beri se inka do ni bara ina. Gele ya inte Dakar doronyi, Senegal beri do, ante politiki kula. Ame fe reka fere soro anga gele ya ula. Ula, fu anga faranyo konkande sabula joro be bedela
2: parce que tout le monde est utile
0: Senegal jamana kono halisa gelia were ho miye dugudugu tungala taka koye kafo ko Senegal jamana den keme hani muga holude lasegina kabo yoro minye Maroc bi Sibrina ka yoro minye Rosso Senegal ye kafo ko olu ka kulun o de tahara bla yoro minye Maroc jamana kono akera sababu ye yen lakana tigela mugo kunye o tegeda wukan o kulu min kono muso muga ni demiseni chama de tumbe a kono ko a wilila Gambi jamana de la out kaloin kle saba temele na olu de fle minye ka la segin Senegal jamana inkono malila halisamba fawye ko minkoni ye yenfana yoro minye souley dugu masina dugu la masina marakono yenfana kafoko jatike wale binkani do kera out kaloin kle bisaba ni kelen temele ka adugu sajeke septembre kalo kle folo ye o minfana tienu kera lanka kene na taula ambe na kuna funi ula se aumani seria wa Côte d'Ivoire tumeka fawiye bakruba ula koye jamana yi marabaho kelenko kayele madodo seko ni donko bara ula orekera sababu ye seko ni donko bara kela do ama benuma uye unyanaje kunu wala saka seka dusukasi kan uluda kene kan omi kera nyanaje do senfe anka lasigine kabini Abidjan leila mande la selikanya ko kambe je kolame
4: Seko ni donko barakela ou ani, nyanaje labembaga ou chama fe, o fere nkanga ke wala sa ka yelemando ou ka barala. Nga, o fere ima teme, ou chama jimisra fe. Ou benente kominka odeye, sefa wari million tan sarali wajibi alenye, nyanaje labembaga do ukan. Adama adepo juye, kwa jivwa jamana ziri dala ou ka nye mogoye.
1: aussi l'arrêter à
5: ni la tigue ni mala lawalea inafo a sebenen be chogo mina nyanaje chama bena tunu kafara ukan seko ni donko tila mo chama be son kabo saria siraka sabula ulu moko beka fenkura de jira ani fana ka nyanaje oke nga ube son kadogo kata fenke dogodogo kono ani fana ka nyanaje oke dogodogo kono
4: seko ni donko barakela uka jeklu nyema ube ka lanyini ko feren ka segi ka laje ko kuraye sani akadumbala omi bolo dalen do kake octobre kalola ko diwa seko ni donko ministri Françoise Rimako kaleye uka lanyini me
6: ma juste décalé
7: amina seben bo ama ka lakuraya ka siga kele no yoro mununa famya balia bi yoro mununa ko lu fese fese nga kerengere niara atina yele mani fosi don anga lanyini kun foloka omi ye kanga jama lakanda wa anga jama lakanda li oyere ye anga felo la bilibili li
4: ni fere ndona bala na malabato nyangili beso nga ben ukam kerenkeren yala ni almandi saralie abe damne sefa wari million saba fokase million duruma leila mande abidjan rfi
0: halisa farafina rdc jamana la hien tasuma kasara de kera mugo mugani fla kasaya sababu ye okera konyo siri do de kenekan yorominye kinshasa yere jamana infabala otemelenko farafina kokan kafo kokonafoni ukraine ni rusi ka kelekola la tiketa rafan flanu nu fe ka kele ujo kle sabakono okera sababu minaude ko etazunika chide krankrane minuntare wasaka kuma nyokonya boloda jamana flanu nu ni nyokonche basigi kama fari kolonya na jelantumbe ka fawye ko maliye seba nyana masoro bi du monde basket kené kan espagne kan bisegni flané biwolon vla hani saba oyé malike kulu nyamo ye folo yani nyokon ko mesabana o kabuloda o debé dans signi kené kan bamba djop de kumay ne djuru karafela o kanata euro 6600 kan djumé mbé ne kené bela signi
8: RFI
9: kan djumabé
10: la laïcha dukuri
3: au foka au wale nyumandon RFI madenka la melila ni sondia ene taika au soro kokura kanjume ne benja mukankeneka ina fo obe akalama tugamina ni wati nye sengena finye bo wati ye sifina kacha mambulo wati te daka sunoko doronye adobulo dobe baramisenunke wala sa kaseka kalanta labe wala maka wati yere la teme chebe ula wa musufana be ula okama aka bibabu ube talike sifina kauka ketare la usengena finye bo wati ay au bisimila kanjume ne benja mukankeneka ame afu kokura kan jumene benja mukan kenekan ka foko bela jelenka ibisimila bi baro fan folola sifin yere de bena chama nya fanyi ukaketa ukan sengena finye bo wati inkonnala ma wolele folo uluye kenen soroka ban jeneba dumia be ambulo nega juru sira fe ka bo malila ale sanfe kalandinye jeneba dumbia ambifu anga wole jabilila anga sifin flana nye kalanfaye ka bo la gine jamana kono mustafa jani ambifana fuko sebe anga wole jabilila
11: Alors, Napoli et c'est la RFI Mandeka na Bemba Bela Denema.
3: Adjarani. Sisan, ame senge na finyo bo wati la, o wati ukono, kalanso ube datugu. Yala, Jeneba Dumbia, eka keta e jumenye o wati inkono.
12: Senge na finyo bo wati la, nega bala keta ube nini bula bara o manafo, munumbe, kalalu kofo, anin sere, sere munumbe ke rezo sanse, ituka minamunumbe rezo kanga, kia unminu ladon. Nega baraw de bo o concerné
3: iko kalali u kalali na sugo juma o ibo luke
12: mesin kalali ke modi re de jara ni ko tere la mesin kala mo kalani ke fana
3: wa foko ni war jara école de ni ko abe de se kalana itaka na ko nyogo yede yala ni école tara fere ya lebe black ref folo
12: awo ibo do nega baram kalangen ni mununte e wali uni kalang beke ka ben nyoni ni ni e la don sabati kanya te kalan chefiu barsa kalani san fe école sun na do bela atita e golla kuma dawla wa dawla fana e ngen duran na muni samirin dina she fana karante ya chama na fana do isa ga ta ya bula barauke mu fana e rezuga fere ni fana ali ki to klasi gono i ye i gol so gono wati mu na fana i bisira i ga fere so bla min ka ni kiyan kiyan mana so la kuma nu ni be ga rezuga ti kalanche do ga ta ni buru la bi ti ga mi na unta bi ta li zire ga kiyan na do wani kalante ni wonche
3: Ameta Mustafa Jane fanfe. Jane, Jeneba bora ka fosi sanino kaleka bara benino finikala anijago misenide ma sengena finyo boyin wati konnala. Ere bulu, sifi unkanga munike sengena finyo boyin kuma.
11: serafonya bo wati men yetenya ni maladan suno kam kelenkama maladan teuri kelenkama sifina kalka kanka kosia man si se na wati ni na men kanyama ka tono la se aluma lona na toldo e metier de lui endo barada de lu al de semaine makranya la ni wati ni na alu bramol fona alu falna alu fona na barada lui en al de se ka wa wolu de men na ka braka nyinin ke aldo o bara suya suya suya kasia e sifina kalka nyamanka menke serafonyo bo watin na nanda apa mako vakansi watin
1: ewa umeche ani ubarada nunu ibese ka damadoni fanyo ula
11: ni kadoye sise ni gula ya le kadinye idua idi gula yake ni imansali ye gula ya la idua wolfe idi gula yake
1: Musafa Jani iye kalanfaye ambado ame sengena fienbola ni watina sisan ereka baraketa ere jume nye ni wati kufole inkono
11: ne ereka ni ye biana kolokolo lekela
1: kwa jume ye
11: donko ne ye wolekela we elevaz le di elevaz le kala beka na mo le kala la fonyo li wati men ndi isi seke ndi bake anufana ndi mol forme ala mbore lui e kol dendo lui e ndo a kalanglo yo wola koni konesans tal la kandu wolfene dal madona andi vakansi 3 mwane la fonyo li wati 3 mwane ando ke nyo fe ndi alu fene karango la pulke abang ababang wolfene ndi al tagbre lu laka alu yire yinyame kankabara odoli e ni fake ye mekanise ndi idi se wala fe fana garazil kono kabara makranya na ye mobili la benne la na ye moto la benne la idi se wol fana makranya la fe bara bade lu yendo ni france ala le menize le adi idi se wol fana makranya la fe wal ma ile re kan di se wala bara bade makranya la al ni fake ta ke la ube ba mso ta ke la bara su yal kasia golu yando wolie mobili ko le kala ka moto lko Al Musa Kal Soro Uldo, Dolda La Teni Son Kol Soron, Alda La Sak Son Kol Soron, Al Defensia Manu Soraro, e men redi se ka alu bramol demen, alu irakan na depansil tala.
1: O fami ara kosebe, Jenaba Dumbia, yala, sengena fien boi mbara joro ka bun kosebe e buluwa.
12: Sengena fien boi a joro ka bun e bulu kosebe, paske abene demen kosebe, ne ka nila den, ka deni la roli wili were, no ye a do la, e bise ka skire, do ke, e bise ka bara chamanke, bara mou bise ka to, e bise ka permete ka war don don mara, ni la rolu tara sa, e bise ka togo mna ki sebe do, e wali tara bulu ma togo mna, kwa sebo wati a soro, war don bifuna, war mou be, e permete ka se ka joro chaman dafa, e ka e wali kon nana sa, konje ou mana wili kuma mina.
1: Yala ula ame se ka fo ko sengena fiya boy wati ye la fiya drone e buluwa wal ma fere do e buluka ko wero ke
12: sengena fiya wati inte la fiya ne bulure abe do bone ka barala na fa do frane ka baraka bal barsa wati munani kalande no ibe ta kala ngoro la ibe ka bula baral ki bulu se me wati mun funani kalante in fana e ira o wati frana fa ni kalame ta fara ka na mun ke ni kalanta la tu ni bulu baraw nye ni na nanta ibe ka bula bara mun ke se fana ibe ka i fanga do ma ko se pour que gagner sur la fan parce que jamara yona bibina mabe bula barakela ke kunuma chaman ni laina fa mabe e gnuno barakela ke kunuma mo chaman ni fanga ni mi nyel sur wati ni naibo o ke ganya ni o ke kunuma sur ganya o de ka usta kusule
1: yala amese ka do maliko na la femi ni sengana fien bo wati nunuye yala demsem be stage ali formation wero sorowa
12: awo demso me stage ni formation wero sor ne rek ni la ga stage ke kateme anga an ele mo an ta go follow e ko san la o san folo la ni a konje blali ni tara stage ni o sa in konna na ne ko mi jamana in bago fleni ma fo barate no me barake ba bara in na de ka cham ni barake oro ma paske ame gela konna na ni wati na bara ro chama unda le ni te don ne re de ajiya ka bula bara do di kere fe suno i stage ke ni stage ka ni mo mi vita we kere mo ro fana be no mu ni di na barake la u ye o lu fana sa ka stage to mu na fa sa ka bara stage ke jamana ere barake ba mo fana mu wa mo mu fana me fana ni e i mo be don ya wora u la sa ka ta ga e kalan wora u ke ba i se na ke bo wa ti la na fo fana i sa ka ta ga e informatique nu de gi ka ere zo nu barake to ko de gi pour que ere zo sa fa la nu ki i de men to ko na pa fe me ke le ndu ere zo sa ere zo de si sa no ni ta maîtrise i sa ka ta ga o kalan nu formation nke ika sena kwa mewa wakila nika ika salamunda metuni.
1: Ida sera owe rezo kwa minyere masisa nino ambado demse ni chamambi nino ubololo nunukadi uluye kosebe. Dota ye nyana jeke yoro doroni ye akan. Ibi seka mune fwa uluye?
12: Achamanta ye uta don kuka munke ko atun nafa a chama tai o ya chama do re tai fana paske de fait que e be ka ko ke e ko bara ka mo to ka ke e mai a ga ko ro bala se ulma e fna mbulo fna ko ju ke no kon mulo ne ko poliga no kon mila ni ko ni ke ko ni bala se o mo ni ko ni ma ho ni o de ye wa re zo utiliser to mi na o ka ni ni ka famia o se a utiliser to mi na na fa so se la min se na fa so so ra ni mana do ku na ka so ni u kan utiliser to ni ke parce que ka kal mo wa viro la je abe e ga war tiene e ga forfeta ga viro la je ka yela ko la je e ga war do lu na me e ga war bo ira na me ni na na a ko nye ni san no war so so la chama me rizo san fe ni anye do re ka nya ko sebe do si ga i war so ka la ko sebe ya e do no ko nde a yinu ke u ka yinu ka famia a u si ga a igrize fun na nyumana na bisa na fa so so la nyumana do ku na ne ba yinu ko de nye ni
1: yela ni sengena fien bon yere te fere ye de maso bulu ando ngani munu be nu lu ma se ay folo uluka sega digi sokono baraw la ina fo musumanuwa
12: awo obala dobe maso sira sokono baraye me kaso te sokono baranye soro la ola tagabulu ufana sega ni ibanso ke galawa tin na sega dende digi egre ayerla katuka digi tobulu baraw la katuka data nan tenunsa me ofrenta balifana agadun friend la kata kala ngoroke sona sego wati na kalamunu ni konje utara obsegu dewe ukanye tagabulu la tobida abebe nyonda sa
1: Mustafa Jane ebe ladilikan jumen di demasauma sifina ka uka sengena fine bo barauka
11: ni wati na demansal ka kanka e janto den do kosebe kosebe al ka kanka barasia manu si sena ka janto ke den do parce que den babla kuna nyado ma anatole kana tinye e na fra ko sela fono bo wati le ile fena ye denye kato ayere ma ona adina ke kololo di fami mumel mumela denema donc de mansal fena kana man ki janto woldo ni denye re kan ma se abulo lola kola abimenke ni wati la de mansa ayere ya hakili la mri adi se dena wala roj mando janto di se kala roj romen la mala do li do gure lo organiser la fro lo ma cours de vacances do tal den bla la metier la obe ya de menale de ma encadrer la
1: e wa amadon sengena fiye boyin wati la sifina ka chamambe nuno ulute barake nga uluko ni fle femini sortuye katoka boka yala kata dumuni ke rola ni kataka nyana jeke rola ukadi uluye kosabe ebe mufo o sifina ka nunuye ani ere ka hakilna ejumenye oka
11: ne la hakilna ye mendi oka damnu dial kan restaurant ni fenu alwali kan koni modo le no awali mani menma parce que wali wati le yewla restaurant 2027 basé 2030 basé restaurant men ke toy wati wala wulu numa ka tam 2026 restaurant men ka mena ka solo wati la seti nye ka waita na sila wala donc la nyini ni l'air le mendi alka kan ka fanka ke l'air men ila ka sobe mina ka wadi ni le wadi solo ali barakulu nyana mal solo l'air mena obake simin simin kende yoro sidmal nye al ni mente alla jamana ere kono ladi dolie avion ne fen talabi ko jamana brel kanka wa wol kum fambo dron kal ko si c'est parce que a moyen yal ni donc alu fen yal tawle nyasi watiro le préparer watiro ka kanka barale an si fim bela de nenga kane ka barale ni ka ama si nyasi
1: chama famiera ni bela jeli na Mustafa Jane kala fa ka bo la gine jamana kono ambi fo ko sebe ikani kuma kanununa
11: na folie si la bela de nam
1: jeneba dumbia ambi fo anga wole jabilila
12: wole jarani
1: amnu ye ala soroni wati na hambe awla donia ka fo ko kanjume ne benja mukambe ka kuma bi sifina ka ka baraketa de kansenga na fiyebo wati ula anka mawulele follow ambe ulu blasira

0: Aywa albami kaje ni dongli yere hakilla nana togodi
1: dongli lara kundu makama ka layira duniyara sigemi be AIC jamana don kambira Burkina Mali Niger sigemi be anamadirka kalam ni kan kabi surasir ka fangata ko mako kudita mo manka inga dasa go fo mo manga inga koma niko e koma e tere fo boitaye Ibrahim Traore walma e tere fo tiani alko ma ko fen wala te fo uko arka fangata kum kama jadi kere bira o kere re ko mate fo ate janga tabar kere ko ma fora jamana de ri kibari ya dibari arko ma ko journalisti ate kuira e kuma e dadu kuma dora donc la bar yere ko mate wanur be elege like elege koro le fien be yoro yoro e ya nya yira fania be yoro yoro ay mikuru takafo ante saka elege ke ka andaji ku dor kan
0: Almami ni ataka jateminɛ yala an tɛ se k'a fɔ ko AIC jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u nali fanga la u ye yɛlɛma don fɛn dɔw fana la
1: bira n'a ko yɛlɛmani kɔn donnara yɛlɛmani juma yɛlɛmani kura lmu mɔgɔ tɛ se ka kuma o bɛ yɛlɛmani le don n'i ka kuma ari ye mana k'i datugu o bɛ yɛlɛmani le don parce que a ti tɛ kɛ fɔlɔ
0: yɛlɛma ɲuman ma kɛ u fɛ i ka fɔ la
1: n t'o yɛlɛma m'o yɛlɛmani sɔrɔ k'a ye ban
0: ayiwa almami i ye single kura min bila i ko k'a bɔra i ka albɔmu kura de kɔnɔ o yɛrɛ hokumu kɔnɔna la i ko konsɛrɛ belebele dɔ bolo dalen don i be se ka kuma ɲɛ o konsɛrɛ kan
2: li be single li ka album do naira e na boyan kar sa bad sam kalura donc le temps fla li be ali cassetira o sempre yani cassetira bo concert ban singoro cassette bo sagara ala yani e bo concert bi na cassette ban bo concert be tamar ban singoro anna concert do ke lor kuma ko pembere anna concert ba do ke bijaya ala utemen ko jamuna ko kan tamar do tula la benbe nga anna concert mesen dor ke fana ni emission chamange bijan ala bento bisorna ke ki mo la ben san wa mo ya lon ko alma mi be cassette kora libora be cassette kora bora bijan
0: iko donc li tan ani fla de be album kora en kono single kelen ani o la ko donc ban yala am se ka don donc li wore mu nu fane ba kono ni bi se ki dama ka fitini nal ni ma bere fo an ga se ka don mu nu fane be nali
2: donc mi na ko on tna bon an na se ka kuma kan don ni al nan tena ko ben en tout cas chamna kulumu dunia kulumu talon dunia kwan be fam jera kerebe iran ala jamana tin sin be dunia kono tonyoni be tin soroku belera dumun ko yabale kuma ko belera alkuma ko demokrasi fanga be to jera ala dorbe fanga kera dora ani bon torna la almadin sirma ni ko ya kan ni res sirma ko ya kuma na polika nga dongri paki jati ka titre le foi mi na fora ala tiga akwai kabini sisa kwa na akwai kabini sisa bo ana to bul ko na banga adia be bon sani yere ko
0: Abdul Kader Ouattara Almami Kaji, initié en Aoule Djabilila, ami Ibla Sera 600, Nika Tetoa donc l'idée.
2: Inch'Allah, amitié.